limoni na yoki ata batu bakobongwa na asma kasi ngubu na maya kotikala.

0: mbutu sanju akokapa na hati matanga chikongo ndati manango Yesu.
1: Ungachale eke mingi a conseiller municipal nga na akadu administratif so akokapa na ya chingwe chimandango e kapa chimandango e so abate enando chitenchi décentralisation nga na tenchi gouvernance locale. Elodie Francine Moussa, conseiller municipal chikbava kamiombe chikbata chibongi afaso kapa chimandango e so amulege na ala chi inga tene zoni nando tene chaye so ala lingi chisara.
2: Ibata gbachi aye mingi concernant gestion chi commune chi i. Et mananga bacha ye mingi so si a ide chitene I gi akofo si ile kena chibata chi ay so imanda so yunda gina nzapa chitelo muna ingangu chite izani en pratique le remplir I encore na sagesse so chite premier septennat communal so I resurni ye chite dans 7 ans I ba aye a changer na yacha vaka na vaka kodro aguna devant nambeke chi education nambeke chi santé nambeke chi assainissement gana urbain.
1: Bruno Yapande, ministre de l'administration du territoire, a failli son gobe et na pekoti mandango yesu.
3: Aïtinzoni mingi ke gasi mandango yesu ala mandasu ala munya zana pratique. Parce que mandango ye akende na sarango ye usinga akende, mais il faut aye ou se somu buminyako. Si mo réussir na yati mission ou ala kapacha kusara ndende so, monke sara tona zoti batango akbata.
1: Et d'abeta la so, Mungo ama kandana ala soko akoka pana yachi mandango si akanga yanga chingu echi mandango echi lango ukuso.
0: Singila mingi nala exilia Adrian Mbutu Sanjo. Sango tiseni na hata sango suwa ekimeni finikete danganga su irenya eki centre medical universitaire. Si azianga ta kusara chilo bire tonga su na vakati garabaja ukuso eki na hati kubaba kamiombi chikbatati bongi. Dani ya eki titenele muma mboko na azu suwa eki lango na hati vakasunga na azu suwa eki lango na yati amina vakasu angurulo. Kota wanganga Yvonne Andi Gopu, soit qui médecin biologiste, nga waenda tin fini kete dangangasu, aiki fanaya tena nandubeni na singati Saint-Florent Ludovic Malikata.
4: Bava kambia mbeti bongi akikina adanganga use, dangangati bede, epina dangangati gobongo. Danira izi dangangasu gidi tena imu mboko na population ti bava kambia mbeti bongi so. Alaba dangangati bede akine ati mbeni ndososi a kertia keda bani. Toni muna gara quartier Garabaja, quartier Garabaja kwa ko mene izana ndoni quartier Ngongono na mina quartier Sokwa Nguruni population ya kimingi asar si toma mbona hospital ti bede mo ba consultation e kolanda pri jusqu'à l'appui et mu mboko na dangangaso izi dangangaso ki ditene azi mbaki ti kusala sosi anena ndoti dangangati bede so ditene ya ku kusala na ndotala yunda na population ti Garabaja ti kimingi ti tena la utiliser service izana discussion tala akindali tala la si iza service ni tena la gamingi mingi ama maso ki nango aita so ter la son amlingi so palio ki merdela ala ganala mingi mingi na danganga ti gesi fadi mutu ganala njoni
0: sango na kodro wandimbirimbiri na mbigi ti Senegal wungo ti amolingi ti kodonika ganduru na ngbango use tonga susi ya kwa molongo biri na bata ti Dakar so ekili kodro ti kodonika si tenala ken atene ti mango na nduzu ti angire ta kobe kongo molongo su aiki andu kwa su aiki ti kama poroso pepe ngana amolingi ti kodonisi alekerani kandaka na mbigi ti Congo Brazzaville likodonika na ndimisu loike na akpali mingi Tingu ti wati dada binala tongasu mo ekiba bati akutukutu ngana akururu sa ekikwa morongo meyoko warango ngutu wati dada aiki ngangu na sangu cha wanguru ndembo ti gerela aiki lasu tongasu na pikoti biko mbite su siya ndimbo tindambo ndangia ti suliga tinya wara so aiki nati kuminchi bimbo uta aiki tambula na ngonga uta FC Foye aiki tandimbo na dawati FC Nyawara kandaka na kudru wande ndembo ti gerela kutongasu aiki andimbo ti lango usho ti championati liga Espanyol si aiki tambula na ngonga uta Valence aiki tandimbo na dawati FC Barcelona kandaka na ngonga uku na ndambo Osasuna aiki tandimbo na dawati Deportivo Alaves sina marangonga nisu Malaga aiki luti tilo na dawati Levante sina ngonga miombi Espanyol aiki luti na dawati FC Sevilla Biri Atletico Bilbao tukungu na ndoti Atletico de Madrid ngu uta na para kandaka na mbegi ti Santander luti na dawati Rayo Vallecano ngu uta na use kandisi ti ti konandati asanguni tonga su Stevenson Herbin Walu Deportivo Alaves si atukuti longu na ndoti Villarreal ngu uta na use. Ikiri singila nazo sokwa diju fadibu ama sangu su Stevenson Herbin Walu ikiri na lakambani
5: ina munga singila minga la amiti jani nali chandu sangu, sangu chinda posu nangati kodron nangati ala tonzo bo iki watu nana ngunga miambi nali ti anduwa sangu joti jite tenen tuma.
1: Ale iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
6: Ala pika singa iyo na kunduti stop atenet dafona nondeki luka. Awa go singa ti e, ayeke dati bandati asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
1: Ala tokwa a undati ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
6: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
1: Stop Atene, mbeni pia lusi dafono nandeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

mbine sula nisha zianga na langu tati nisa chiku kuungu sa kisha nomba yuse na umene kuzo dingwa mangati sa ngomene chiku dapa chikbala chibu ingisa luti tene akanga yangani ungo chi a akuse i a on balo tati nga susi ya dingwa nga nandu chala suwa kanga la chilundu na ngu ku sisi na akanga chiku wa chinga ngu chiku na ku kinga ambi chichi dingwa mangau tati nga susi ya kiri na ina pukuti tene dingwa nga nandu ni na chiku wa singa chie chila su iki chimbi tere na gene chie suwa ki Jean Vidal Damas kuta wa bingo tena nandu chazo suwa ki saa kusala na teatu kuru dapa chikbala chibu ingi me kuzo nchi tene chimbi na lo eki kiri kete nandu chi ambi ni ya sangu susi ya bate chidengu mangasondu chitene a on na chi ingazo

0: Adingo mangane achikwali chigensi ya kia tondani na ingasu na daho achikupi na special siya kigwanda jitina ya kondani na lango balako na ako chinze suwe kina yani zingwanga chingwa ngasu abajigi na mungo tene chi a wango kuku chi a parti civil Maître Samuel dangasa ahunda chilo na awa adingo mangane jitina ala bikanga chingangutonga suna nduchi Filimo Kaina François Boyobanda Edmond Beina ngana Jean Bara si nambage chi jodo ne gombi to alo hunda chilo tene azima boko na ndochilo yeke ma Samuel Dangasa so yeke oko cha ngongo kugu cha la sosi chingangu na terechala
1: iunda na la pour tene maboko tlo ne na nduchi yazu so ganala bereng banga tlo parce que il bail tene effectivement ala sara acte niso actionné a fangozo ndingo yi cha zo a infraction so ko repoucher na la zo ala sara ni il bail tene tra tanganiso effectivement il va participation cha la na cha yeso ala sara melo accusé gomitoa lo ke na yatia yen sope et encore plus lo ke lani malade lo londo na ndutinganga lo kiri na lango ti le premier ni so si a yen a commencé na nizo et lo ke na kubela si agwa giloka amulo parce que lo ke mbere maire lo ke mbere député abaten lo ke notable là le petit paysan na poit lo soko ti aidé ti tene sirire agame lo saragba a malope ni la ikunda ti tene kurazima boko yamba na ndutlo
0: na biku se ki wabingo tena ndutse si a hunda chulo ti tene akanga azotonga na Edmond Beina Jean Bara sous sa fatine ala kina nduchi abumbi tumbaso na kanga chi bunaku ngana mbagi atene a kanga chilo azotonga na Filimo Kaina so ngana na ti sebi ngana François Boyobanda akanga la tene chingu balotati akwatinga ngu ngana mbagi marachi sosi avocat ti parti civil a undani wabingo tene kwa unda ti tene azima boko yamba na nduchi jo donné komi toa na nduchi tene so yeki ma ali wa bibika iso ayeki wabingo tene ndo sasa kisa kusana na ndati ko penal spécial yeki na singa chala onja vila bisayo
2: atene ni ane mingi na nduchi ambe na accusé use so abala tene ala lake a wati sarongo kwaleni zoto na accusé Beina akolola luna kodro ti lo so kete doa lo ga na zona pokoti lobani na mbini koroseri baina sum tundat na tona la yoro na warangangu si le candidat bumbita sokwaga asina kodroti gen na ngati ndapre na 5h30 akmasi pikango beki na ndoti azu na yati muske fazu si lalo muyanga sa fazu ni sum ki ba ku bena akana kalite de chef militaire ndani société ne kifu kanga titulo ni fa nekete titene ke kanga legi na société na sara marja kusala ton sum si akize gomito aje donné na tongo dati mbanga si ba fadi tene ke le ko lo kana militaire azu ti parce que ko jo mbere maire le ko député fa nous c'est na kodoti gen mais igati ba na yati dossier ya sayani lo gati lo tene ke lo giti mingo wan me awa ngosu lo mukom lo ganga bakora we zo ko tene ke ama lo akiape dan la tene ke ngai fadre ko tene na lo biani ya pitne ke de manga ndut mo tene ke fazi mabako na ndut lo yamba
0: Atenji dangobe akwale ti gen abitene ti crime de guerre wa crime contre l'humanité sous un proponi mo limbi ti wara fangozo gungozo na ngangu ti tene mo onalo sangu ti ngangu na tere ti zo nga nzingo akungwa ti azo aye ti ngangu so abaye gi na za ti mbango ngu so ki chanel ba yuse na osu tonga so na ti akita ko tonga na gen gazi nga na jumo ti nzingo na nina andu wa sangu ti ti ti nga so aye ke bumbi so aye ke na gbechile ta pepe mananata si ya muma boko na awa kanga ti busombele so aye ke na ti umbila puku agoda titene amuna la kobe bongo asavonga na ambini aisu titene ala dutinduni ya chindo susi ala kida sangu na nduni na yangatala oni effort en d'accord lesine
3: ngo maboko so agana pikutisho tene ti tengo kobe wala seni tsala so ayike na dakanga aganga ngu na mango wainda Franklin Wifi de ngofiu na ngalo pika sako mingi na nduti marati ngo boso
4: yesu abubeti mingi atala tomini kobe to kobe na tila ngu c'est une à zutikanga ti bosembele ikopenya ke akombeso wala ke na budget ya pele nga tamada zikanga mokutizo beti moya pele pira muna la ambina yiti sukula nguna ta data la na ta silichala so ake tona savo moso wa savo liquide wa omu wa serpier et puis wa na tanga nsu bi de ni kwa pe nilambi bwa ko mo maso tene ndi bina mete ita so kwa ke mambi tene la maboko na zutikanga ti RCH no ebi surtout ti bosembele
3: ti lo so ke makunzi ti mission international Mananata Martin Midar Zanfio Mungo maboko su afandouye chala na mbiki chala suwa kena dati kanga
5: Ipe teneti nzapa zana biti iti sal kusala na tereti azo ti kanga nga Nila laso nzapa asala venzoni na e ti ga ti limbi ti sara oko kusala so na dati kanga ti bosemtele Objekti objectif tie ayeke d'abord ici gana tenen zuni ti Jésus-Christ na zuti kanga so angbag na fango tenza papa et que mo maboko tenza yeti tengo a tenza yoro na bena nzene mungo maboko
3: so agana pikuti so ala mo maboko na ala so ayeke na dati kanga ti ngaragba nga na ti mbaiki na sese ti lubai onezifor andagor lesene busembele radio ndekeluka

0: tongachiswe chinafana zingwa ngatisango so kuzvidenga mwangatisango menesi akongani nenga so alunduchi ombachi azo so siabitena ndotarasa kuda chitene akangala ichifanganala na bika kosa ndochi on aki ambine akwali use kwali chinzingo nyiza chile tanga na kwali chifango so sia kina nititene adingwa nganina as dingo mwanga so kibande gigina puku ikima kingo na tene na nduchi anganga use sasa kina na puku ne angati chiri jwa chempisiri so ki mukunzi chikuda pati kwala chibongi
1: la cour a tenu bien aller la pocote sur le boto c'est le sur le boli na ndoti mundango ndoso wagunga koko ti manya arnu aunda tena kiso abatne na luti ngatilo na domati mbangala soso mitilo aikina lege ni pepe sarango eti teretilo akwaeti zoso ye asara litilo ila si la cour a boto teretilo a boli tu la tenu bien ni na sosi fade lo unda titena jiko ordonnance ti renvoi na sosi lo tondani ngati unda ndo na accusé nga ti inga wala a eretilo na ndo so aduloda na ti sosi atonda ti undango lo nga na gere ti atene ni la cour abake tenengo tene ti lo ni ayeke na lege ni kue pepe tenengo tene ni so amu lege na la cour ti mbaya ti atene ni nzoni si lo limbi titene lo dengbanga ti miri miri na li ti lo pepe ni la la cour na gbotongo tere ti lo so lo tene biaku mbeti so si avocat wagungo koko ti maya aza na gbe ti lo so ayeke mbeni rapport d'expertise so si e ba mbeni wanganga so ere ti lo ayeke docteur ngremende guignol aimé so lo yeke wanganga komana ti azo so si ti danganga ti azo so ye ayeke sara li ti ala na kota danganga ti bangi lo fa ni biani atene aye ayeke sara ya ti li ti accusé maya ni la si la cour ayeda biani na undango ndo so si la cour atene ndali ti nzoni fango ngbanga e ndali titene si lo kpe ndia ti ala so si ayeke ga na ala na gbe ti ngbanga lo yeda biani na undango ndo ti wagbungo koko so si lo yeke toka tënë ti ngbanga so na session criminelle ti poko
0: nguya lingba ti tene ye ti mbi na gene ti ye ti laso ayeke jean vidal damas kota wabingo tënë na ndö ti azo so ayeke sara kusala na tere ti kuru dape ti gbada ti bongi pakara jean vidal damas ibarala
2: mbi barala
0: ala lundo ti tene ala kanga yanga ti kozo dingo ngbanga ti sango mene ti kuru dape ti gbada ti bongi ayeke biri la hunda tere ti ye tene na puku ti ye so kue si ala sara so na lege ti bilon ye yen si awabi afrika lingbi ti tene ahinga na puku ti bilon ti ye so si ala sara
2: singila na bango ndo ti tene ye so ala iri ni bilan wala peko ti ye so e ba ti tene ye ni atambula na lege ni kete e ta tënë ye ti maboko ti zo so asara ni ape ti duti nzoni kue ape me na lege ti aye so e gi fade ti wara e pensé ke na ndö ti agere ti ambeti baluse na mbwambwa afâ ngbanga na ndö ti atënë bale use na ota akiri na ambeni na peko ngba ti akeke ti alekengo gere ti tënë angba na ya ni me na ndö ti akamba ti atënë so kue e guna ni tongana fango zo ti mba na nzingo ye dutingo ti kodro wala so airi ni atteinte à la paix publique na ambeni agere ti akpale ndende so si amelenge ti kodro ayeke bi même na akota atënë so airi ni langongo na awali na ngangu lisoro ti kubu so abâ masika awali aye so kue asara si na lege ti akamba ti tënë so si azo ti ngbanga asa ya ni na ndö ti hunda ti wabingo tënë na li ti azo si amu pokoni e ba ti tene zo kue awara futa lingbi na ye so lo sara ngu so si amu na azo so si asara akpale so alondo na ngu uku ti si na kanga ti kpo na kpo donc na ye e pensé ke message so si e tokua ni na mbage ti awafango ngbanga ala ma ni na ala kiri tënë na pokoni na ye donc ti ti message ti ayeke so justice ayeke ti tene asara si azo akpe ndia akpe mba ti ala akpe nzoni duti na ya ti kodro
0: bilo ni atambula na lege ni me e ba ti ngu so so ayeleke ka angbanga wadingo ngbanga ti sango mbeni so use na ya ti ngu oko me ti ngu so e ba aye ni aleke ni na puku mingi aye nyen mbwimbwili ayeke na gunda kpale
2: ti ye so ye ti tene na ndö ti kamba ti tënë so sta tënë nzia tene ayeke leke ngbanga na ya ti ngu oko aleke ni fâ ni use me ye so ye ti fa na ala ngu oko ni ade ahunzi ape ede e si na nze ti décembre ape ngba na ya ti délai ni ye oko retard parce que tu t'attendais bien ni à Londo yo peng ba ti que tu tenais ko foro mais na lege ti mungo mambo ko chazo soit que mambo ko na justice et puis na lege ti ngangu ti gouvernement nga iwara lege ti tene ikiri yo isara ti tene isara ye alimbi na gere ti kamba ti tene so njafa nila iwara lege na lege mungo mambo ko cha partenaire notamment i petit tenten ti expertise France lo mambo ko isara ko zo kapati fango nganga nao mais yeso njoni sango so chimuna na wa mango ye epina azo soke ku ngatene na ndochi fango ngbanga itene iwara legia wa chitene ileke encore ou se kapati fango ngbanga so na yachi nziako so ambechina kendurawe ikileke tere bien ni chitene asina njeti octobre tatene bien ni na debuti nze so ikisara ndembe ni fango ngbanga me a on sokwe tono warango yake dasi ibasi tatena ipeti tena isara ni ikisara effort tena même au delà ti a kamba chimbanga useso ipeti za kona ndoni kozon kwese nguswa unji
0: kimenachi kuzutinga mwanga sosia la sa matanga chimzingo ni biri na achi mko tena tara tenten cha mina kwali sosia ki bagigi ne acha dingo mwanga ni ala ili nduti tena ala tenten cha kwali wa mbumbwe
2: fango mwanga so ake passe na gigi na lecha zokwe ake vungani na yacha jijisinga zo ake na tonala ma akasango ndo ake mingi mbage na mbage me iyo si tono swa ikwachi chitene ibando na ndochi ya kita dangbanga susi akelekege chambe chisusi atukwa na ii ayeso agoto lechi chitene iyo si ikangale na ndo na pengbati chinjoni dingo mbanga ake chitene alekegere chambe chini njoni tonga momuzo mobatalo ifo ambina yeso sinjafa na mochitene mosara nina lechi mbechi na lege chitu chingo chulo na lege chitene wasusi azana ndo chulo momelange inape mosara nina lege chinja. Donc à la bas à Paleso à Londo a commencé même na akitea ndokuachi gingonda chie soit que tena unité de police judiciaire chie gendarmerie chie na la police so ambeni a mingi ala keleke gerta mbechi sonjona pe nila imu gerechi mbechi akwatonga na orientation chitene chipokoto na mbechi asina gbechi lachala ifanala kodenti tala sara na legini ya gongbi agati sinambage chigiso avurwa we
0: me ala gboto mena ligi chile po sekule unda terechi ite ala limi ngati tena bizingi na ndoto zosi akisa kusana legini tupe pe
2: tatene zochi fango ngbanga loke zoso osi nje yake na ndochilo me bingo zingiri na ndochi magistrat wala OPJ yake na legechi shopari sosi lo sara ni na chimbana na legechi bechilo me ayeso ayiri ni tona zoa yinga kwa chilo njo na peto ngana lo sara ni na legechi in observation ti règle ti procédure mi pense yeso nja prévoir na yachi kati so akitonga na sanction ti nullité ça dit que acte ni wani la sia que zini na gigi wala ton juge a constaté ni si le batene yingango kwani so njuna pe sarngo na lege ti kodeni so asa ti tena buba kwani so mbeti ni la ke botoni ambeni kwani ala yingani me gereni la si abakete me mo pecho gochi ten motene bon azilo na kwati lo akanga lo ngwa ti ti so pe metono mini so pari so si akende lo sarani na lege ti kode so si akwatene lo yechi warambeni yechi so dana service wala kemeni goro sunso legechi zingiri chiso akende me kwachi so itene so akina legechi lekengo gerechi kwa na fango kwa na azu so akina gbechi parce que iki aussi na devoir chitene imuna la orientation so kwa tono tableau de bord
0: chi uzingo na niba na yati nzi hako tonga so ale kile kende usi etingo mbanga si sango mene tonga so atene fatigi me lasu tonga na kina mini mbila na mbagi cha wabia afika susha ikima kangbanga so na legi cha kwa liswa zwa sara mbila na ike chisoa
2: mbila so yichitene na a wa be Afrika walazo soko yake ku na mabe mingi kwa so ndangbanga kesara chichi yake so ikisa kwa so na irichi peuple la e ifa la duchi aussi na mbene kodechi inga anyela akipase na ndangbanga difficulté wala azuchi mbanga kinani eske ake na becha la lasi aya ke tambla na lege na pe me même si ya tambla na lege na pe si ake la so pe lawa lawa atene so ake na gbechi mbanga mbanga ke arrive ti tene asa kwa na ndoni ngwacha mbina teneni azo ayo ti tene tono mbeni zwa sari ila so kekere ke alondo afang banga chilo alaba ike mua tene so alondo na ketendo jusqu'à sige ichi gage so ifo asukula yachi ya teneni apusu asalte na teneni esi tona mua zo gbani so ifo ayengere ni mbya wara vre ala so si tena alinena lichala epi gere na kedasi donc ifo ala sa confiance na dangbanga chala ala wara lege ti tene amungangu na juge na zo so kwa kesa kwa greffier tout acteur judiciaire a magistrat soit kesa kwa so songa cha iki sa kwa suna cha condition soit que ngangu kete mais ton population adutiti kasagi kwa ni sans qu'à la baye so isa raso na njoni la peso abatene kodo titi yande et puis ki sa kwa songa chimbe na zonde donc il fala ila la muna yi ngangu et même si unda na la chitene ala muna yi mamboko ape mais au moins itake da souci abile tu lo chiba kwa chi so na irita la la iki sa kwa so parce que ton ilondo iki sa tene so isa tente tene na yachi interest ya pe mais tene siriri ya gane ya chikodo e yeso ayiri ni vengeance ule chitene zwa fazu mbaka mfalo mumuni mugana devon chingbanga itona sara kwa ninjuni akupatono na irichi molasi asara yeso beti mwade donc iunda na population chitene ala zaki tatene chibuba irichi asu chifango mbanga na yacha yeso defa la inga ninjuni ape e, ndo kwa chi ya zila kwe e, njamuna zukwe so meme kete tena na damanga chimu wa gungo koko lupechi fandati nye la pase pukwa dosye mbeche aninga pukwa agonanisi akira nina poko me mingi ni ambina zwa ke mangbanga sosi ya ke deni na yachi kartye petetre na, na place public na ala, ala zale gechi mungangu na vre kwa sosi tona sar nilaso tena peche kaya bieni yesu eunda na ala la achitene justice sosi nje ita leke niso ake mbachala donc il fala sa confiance ni tena dala gana gbecha juge et puis ala suivre pokoni ala ke warangiada
0: paka rajon Vidal Damas la fonde ke wakina singila
2: bimuna la singila ana alige swala muna mbiche teki tena nandochi akwa soe kisawa.
3: Souhaitez poser une question à nos experts, laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par

0: rythme des saisons. Kwasinga Tifango Yaka, Ghana Tibatango Anyama.
1: Kiribara wa mango dafuna nde kiruka kwa indo sosiala kida sela kama kwa singa fango ya kanga na batango yama tochiso idabe la lamina ingaso on itene ikisa suite kwa singa tchi laso nanduchi kakao lani certain nanduchi akode chilungoni sichi laso piko shoso isate nanduchi akode chitene agbe on yachi kakao ni wala transformation siko zonte ni na chi akota pika mopatarchi igwande chitene ima akikita sango chikete kodro na pokonya we e kama meni bebe ngondo nanduchi ngio chindongo sosi aganga na lecha gara.
0: Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Nambria na chi otkoto akendo kwa chi SFPE si ajite na sarku sala chumu mboko na lasu siya kufa ya kaya na groupman na baginika chite nsar si ya eru lungo ya kachara ama inzoni na ingaswa on beni ya wakusala ni ya gulundu na gota chi bongi si ya lagu na baginika chite ne a bumbi ya gota zoni si ya bumbi ngambeni na gota chi bongi chite la fanala kode na ndoni andaka na mbagi chi bira una chi vakaga akia zoni kasa ya dematiasa andati sungunza pa pika na chala ngoso pepe kuswa pika pesu ya sar si ya noko kusala chi fango ya kachara ka akubeja kasa sola lua kesigi pepa kebe bengo asarsi ya ule ala munda jite ndo kwa chak dali mbichimu maboko nala
0: kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Chinembe so etembe tiarna destin de bonheur wili kom solo gwa lefi gara chibata chibongi ge si lo hokoto lego chala sosia yi mtitendungu mingi gan ala sosia kakani mba chiso na chala ngoswa un wangundungu asu gire niya gungana nduzu na lefi gara.
2: Na garage combattant so ekinati baba camion biti bongi warango dongo aganga ngumigi ataso si adumuna ekigi oko oko na ndocha table ngirenye ekina ndozo mingi Geraldine oko tala so seke ka kubiti kasa lo Fabien iso warango dongo na aganga ngumigi
3: ikachi ba ku kubala kola dichibezo bon ko meme ga dape bongo na sha mingi bongo 20 tomako 20 dongo 20 bugu kwa dape ikapa tu kuse sikita ka ko mape
2: so si on ayo na garage gobongo yene ko ekigi oko li di so lo gati

0: Odo mamboko na mamboko na ndukwa tipinu idungana PBF tongasu si ya lekere na lango baluta na oko tinditi kukuru tisi na lango ushu tinditi mvuka binikapa tifangu iti lango uku tongasu na wa mungu wangu ngana hamu kuzibata tibongi bimbo ngana begwa dani ya ikitite na toka pupu na katitala si ya la lingi tisara kusala tala na legini ngana bagi tongasu ya ikimbini finikite dangangasu ireni ya ikisontra medical universitaire si ya ziangata kusala chilo gibiri tongasu na mbigi tivakati garaba za oku suwa yiki nati baba kamiambi tiba tati bongi dani ya yiki titena mupasa na azo suwa yiki langu na ati vakasu titena la gwa wara a tunga na sangu tiko druwande na mbigi tiko ngu Brazzaville likodroni suwa yiki Brazzaville si ya yiki na akpali mingi na yati inga suwa londochi on pali ni ya yiki pali chinguchu wati dada bina la tunga su akpururunga na kutukutu wa yiki gwa yiki luti na yata station me yoko warangu nguchu wati dada ni angbala kungangu sina sangu na fatene aiki mini kpali su si ndu kwa tiku rafsika su aiki mungu chu wati dada si aiki nani na sangu cha wanguru ndembo ti girela aiki andembo ti ushu langu ti championati liga espanyol si aiki tambula lasu tonga su na ngunga uta valon sa aiki tandembo na dawati FC Barcelon si na ngunga ukunandambu usasu na Deportivo Alaves singila nazo sukwa dutifadi kwa mandura sango su Stevenson Erben Walu ibasu andura sango chingunga gumba ya naunja usu ikikira na kamba nina mbegi tala
1: imu singila mingila amide tijani ndali chandungu sango chidafana na onde kiluka chingunga gumba ya tonsake mingoso si watema Idrisa ya so singa geosi ndali kwa singa tangu ya bawendo Idris ibarala maala su kwa singa ni eke pike patara nazo
2: Stevenson Erben Walu ibarala ibara itakwe na langu tila ingana nda presu na tafana onde kiluka kwa singa tangu ya bawendo akenanga dati mokonzi chimegi chingongono 6 Bala Mustafa

Iba ro soko kana tereti fono no tsalati mal 100.9 FM da fono ndeke luka wala soko mena legiti kanal na molongo 972 ike na yachi kwa singa bi Africa Sport soit ke teneti ngiati ya wanguru ndenge na ndenge de moti gerande moti zangi de moti ndoti kamba de moti maboko wala ke ti tennis wala ke tinge ike teneti kwa singa so mena soko teneti de moti gerande mbumbi ake ha kusala so haba mbumbi tongo ndacha kusala ti league ti bureau ti league ti bongi mbumbi championnat na mbagi chakuli ngana ti a wali leke tetene na ndoni na ti kwa singa titi la soutien kwa ti be komite tene sou ike buli na ndoni mbri si ke fika ne patarana ko mokonzi ti kubuti ligue ni sou ake amela kita hunda sou ligue tunda lo si ligue ti vona ya tetene mbri na ndoni tene ti tonga na nye si ligue ti bongi ke tetere ti lo tene ti fini saison sou haiti tonga ni sala ke tetere ta tonga ni mbri na ya ti nze sou ike na ya ni ngambini mungo maboko wala si kubuna ligue ti sara wa ngiti muwa abe mengondo wa ngiti sa si tene ndembo chingusu wa ti saison so ali ngiti tene aduti beni chek wa meni so si tene a tambula njuni pepe yesi ala ke sa ra nga si amini ngunda na keti tunga na bangondo ti liga ke ti lo ti so wa nga si ndwala lo zambu bu tene ti ndembo ti gere so si aba wali da tenti ndembo ti gere wa championnat chingusu wa ki tondani akonga chakuli nga na ti a wali nga si tone chake pusa wali ti tene ali ndembo ti gere mbubri na kosi ti be Afrika sa mbiti mana nduzu anga ike bila na ndoti teneti ndembo ti zingwamba hein ka pati zingwamba ti bungona kangu tu mati Afrika so si yake tonda ni mbubri na ndoti ko tinse ti vuka so ikeda so ngana mifana la langoli mbubri yake la lango baluse na osho si yako je ndembo ni ke bagi mbubri ti kolosi si ti be Afrika so lo ke pikani na dawati Mauritanie na zingwanga na lango baluse na osho ni si na lango baluse na miombeni lo ke chimbi na Burkina Faso si iba haini hadi ale ke tereko pepe ya dai ya wanguru ni swali mbiti tena pika ni boni pepe ayini imanga tene wara wa amina fu ba bumbi tereka wa wala ti bongi ala komozi to kapu na katichala wa di mate na ndoni pepe si ki tene wara ngoini angbagbani na bango nduti awa wa kode kwani wa ti staff technique ni wara na wara ngoini a unja we tete ki gina ti nzeni la ni la hate sura ki gile ki tene igbulu ti da ti tene i wara mena a ti ringona tene ti tene ha i pika patara so wasi ndebo ti gerati ya limbiti tene a gidegeti a legeti maingoni akando da fonono ndeke luka mbi na ton de Saint Stéphane engobenaliti kwa singani iyamba le solo ke vice président ni na do vice président ti bureau ti ligue hein gadi na do manda na do ti mezati me ko je ne kwa la so ke mai na kondo wande to do banga na bugu ti tena la kwa la ki ritene wala fabi besa na ti kwa singa so lingbi sia la pika singa na a molongo ti sumbi ke fagi 72 29 52 52 60

0: wa B Africa tongombela so akindali chala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazo kwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazo kwe ndani la akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singe singe ko jenu kwe si lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sisenge angbala kwe ndali chala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa mulingida na yati bavaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko ti bekombite ngana laposo titondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi tipika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango na ndo kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
1: Angi wa Bay Africa tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodoso kwa angu akodoso alingi ti wa kobela so lijoko tongana kolose ti Bay Africa ataso ale ti wa kobela ti ebola na ti kodoni pepe
1: ti bata wa Bay Africa na traditioni kobela so ndokwa gwena gwa swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti longanganga
2: ti bata tereti mo ti bata asewa ti mo alingi mo bagire ti ango boso sukula maboko ti mona njoni ngunga na savon fani bani na ti lango oko oko
1: mba yongoro na beni zo swa sa akobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
2: nduya maso alondo ti kui na ti mbunda pepe kwiloro iyo na danganga so ke nduru na tere ti mo tongana mo baso mo wa akobela ti chofengo tere
1: tongana mo ba meni zo swa sa akobela ti chofengo tere wala meni asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12-12 so aike sa akusala la nabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
1: Swa iketongo melatindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
3: Radio Ndikeleka, aekia wabosinga bali osio nandoni, ni atakita kwa boti be Afrika.

0: Quand on a dit que le Kouengonga, on a dit la Kalimba, il faut dire que c'est la Titana Massa, on dit Avila Bissayo. Mangwa sango alinda wena ligoti onji Avila Bissayo Avila ibarala
1: ibarala je merci goga ibarazo ko nguza paswa pika na biko ushusu na dotikete kontra lokoti bangina kilometre balim prendre na lokoti beleko na tiana mambiri aga na pa ina chamina siwa ngocha da balus na ndonya tuku si azoni fa diso ekina doti du sita pepe si ala switch na usa sina la aunda chene o maboko na la sango na ngachala ono Richard Modongoro
2: na mango akabisa ni ekina ngunga usio tipiko tibe kombite na biko usio swa on sikuta nguswa pika na pupu abikpale na kete kontra lokoti bangi Ada balusi na ukunga na agbati amosoro abuba azo ngwangwako balusio ayeke na dambeni pepe so mingini ayeke awali nga na amolenge Gilbert Zale chef de groupe tikodroni afapekoni
3: na iti 16h ngunja pa apika me pupu amenase daf na ya tikodro ti loko di bangi na population timbi na ye abuba na yuti ngangu atona kwa aidapo na ngunja pa ni akumase na 16h tanso si ngunja pa akumase na 16h pupu nya ondoni ambeni que lango na nduti anga ambini ni encore alke mugia dati ambini famisa alke lango da demati ko itoto na gouvernement titene le mu yanga na ONG titene aga soutenir a population na loko ti bangi
2: Simon Zoudé soa e kirangu balen brandra dati lo nga na mosoro ti lo abuba
4: bikira az fo azam az bikira kangwa fe bikira 70 ans ayiti bi abuba bombi bikira lango na gigi bwara pasi lango afa me vraiment ki toto la onduni masisi mbisara ko akungi sumbi ke tenter fa fa
2: Martin Walde mamacha molenge osio longa kwa ekena popotia zoso tindembeso lolango na dati voisin tilo
5: yeso asilani na jeja ke yeti pale na menge na yachida yeti retrouver tereti iditozo munja pa muye itu menenge angbachi lango na yachi chambre jusqu'à bruit ka kunga ndolo e nangangu chinja pa igalo na opita ambi chingangwa da me pour le moment aichi da chimbi abuba mbe ndote mbigoda na minga ke da pepe gimbe ni voisin afanga kede ya chida chi cuisine nina ina minge ilango da na gouvernement ala bando na kodo chiloko chichi bando na ndochi
2: ambe na zoni so e kina da kon beni pepe akiri na yanga chi yaka ataso akwale minga e ke da na tango chinguza paso ala bando jifadiso na mbeke chazo chinzoni be chiga chimu maboko na ala Biloko, ono Richard Mundongoro, tafono nonde kiluka.
1: Akia wali tikite kodro mona sao, soa eki na kilometro balusho na miyombechi bayanga, si eki na pale mingi, na kapati dungo chala, ala eke amulikichi kodro ni bidabe chala eke, sake hako nantoni, oko tonga sosi, wali so eke sara kusama tegecha machango, eke ki oko, mbeni yesu agana gingo bae na becha wali nabeye kamingi. Lijia ya kitenji, ala guna mbege tikite kodro so.
6: Na kodo simu na sawu awali mingi ya warakwale na nguwe chidungo. Oko tanganga chile taswa kena mbagi ka aike na kwale tia bakuru. Si yalibichu mamba konjoni pepe na awali suwa aike nango. Claire, gora ondi, afangonzo tibetilo.
7: Chini ake suwa, pale chi yorokwe, mamati bebe adu, ake mungana lo amokse ape, memo enango moguka, ake mungana moyoronga chite moyonga na nguwape. Ifo mwani, momungi ndachi mwaboko chimo mwagina moto mwapeyawe, si akachi yose watu mwachigunani, boka atena aike kati ngangu, zuna pere na lege.
6: Akota zoti kodro afaso tenesu wakubetala ngangu si ala yeda mingi titimitere na ala suwa kisala kusala tenti senika ti wara atene nandoni Fidel Mbela wawangu ti dagwata ti kodro ti mwona sawo
8: 48 kilometre ti bayanga 57 kilometre ti nola ike muzo na moto araba lege ti bayanga so ti gwenani mo mamatingo ton geso a ere centre ti ni tenem evacuation a wali ko yaza ere ni evacuation ton mo gwe mo kana chance mo du chance mo me ton na perni a onkete a weso evacuation me ton na mo enange nzape a fami ti moni a zo ti moni mo espere encore a pawe inga tene don ake giko awe de matimbini na mbege ti a yesu nso tene ike de mamingi a nouvelle ni a ke gwe même à député à la courant ya yeso quoi ya que passé gena poste de santé ti public ti mona sauti ni mais yiti tenait vraiment si à la ga na letia la à la passé na population à la matin ti betia population
6: si Frédéric Yenye seul que ma conduite dati seniti koroti mona sao lo fasos a mama tingo ak gumingi pepe teneti bango seniti la na tanganga ka yesu wa mboko teneti pale ti njoni seni na kodroni
9: mama niso aitati ala que sera tonga so pepe malgré que ak futanga ben ye pepe mais lo que sera tout tenu lo que en banangoni jusqu'à l'heure sur ti ngonya wa lo ke londo fa le so non seulement le kuinga ti fa ngonya pe me lo kui ina ti kope la sola atene non peti ati mbia so o pe ko ti mbia so na lo ti ngoni bon mo e ka ti shi pre zoni to mala
6: kodro ti mona sa wa ikina adanganga use adanganga so wa sala kusara mbrimbri gina teti ala so si ake abayaka andaka na mbagi danganga sa keti leta akisara kusara na amonge ti kodro so ake ka ake mbini so amamba kongangu na akpale teneti nzoni seni na yati kodroni Bayanga djedje ki etendi dafono no ndeke luka
1: nambeke tibongi ge ke ambini azosi atonda sile kete chala wenda chi zingwanga chada manango mbechi so eke tapande chi bumbi so irni ke limba la medo la mesi ak makariachi damanango mbechi asana so ke natiba vaka ako tibongi tonga so sangu nanga chala bolivis masambai
10: ama sika so wala bupel nga nakanga chitene ala zi azinde so na mangwala ndana ke chitene ala leke yachi damanango mbechi so polile chitene ya mpasa na wa manango mbe chintitene ala manda ambe chichala na ya chiseni saji yake oko chala susi yake na chigupsu
11: pepe kake kwa kisuku wa tonila imwani munga kiso chichite isa ni avanse gwenanti isa anga kikusala chichi gwenanti ala paswa nyama kesigi keke ya mbwa pechi lindandota na ata ekol ape kisuku asa anjona pe ala pechi lindata pe chisa anja ya pechi te ala akia kwa kigagra nda chiso yike muma boko na ala chite isa anjola
10: namango Andre Konze lu faswa tene ngobo chukusala so ake luchigi ge na damanango mbe chichi asa nambeni pepe
12: iki na terisi damanango mbe chini si juku iwa idi ndarete igaye deperin ana tinta tina mingi chia kina ko ina dengo pesu deso iba lani ifangbo ifangbo kona si perin si yute ah to shuni ifa degazu wara mingi chi si muda wali tene i deperin so deja ko deso ikina niso ingbala kutu mambo kona kona ipe ake asa nan loa kope tonga iwa kubaku to wana buret anjenze so ipi dena kikini so wali ta tol sa wubena tol ta idino kwa ipiti kusa wubena karo poka pa nambi na marchi nambi andozo pasi so koso ya gya mingi chila
10: nando ti azinde so si ya kimana uzu na yati ambina damana ngombe chi nagbata ti bongi atatu si angwa kete lango jitene awa manango mbichini aki ala bumbi titi ala me agoti amonzoko mango na uzu ti adama linga na tereti adama nango mbichi angwala so kuta kusala tenti akutazo ti manango mbichini achi kodroni
1: nambeke chichi kodro wande mbrimbe nambeke chili bon kasi unko chazo mingi ya wakwa na pekoti so trogo ak trogo ti kodro yose ti israel atonda ti pika ngombi nambeke ti bongo ti kodro yose ti liboni afatene unko chazo awakwa siya ina gambringa mbringa na lapo soso atene ungo chazo balu sentonga so wa kamingi na ando ndende chachi kodroni suna yawani na yani awale ke mingi inga na molinge ota idabecha la so aiti nga usaki rabaye gina pekoti so bubi te ezbola apika iso irni drone na ando chia trogo ti kodroni se ti israel na ntenti ndembo ti gere kila

na bikwa kwa swa on na yati ya sangoswa onando dafono ndeke luka e sara teneti ya masika swa ekina yati ya kete kontro tibe Afrika swa eke ga gbani gba kongi nani nyesi ye nyesi eke puswa la zitene ala londo gbani tiga na gbatati bongi ndani eke nye fade yeke kir nandoni na bikwa kwa swa on na yati ya sangoswa onando dafono ndeke luka e sara tene nando ti londo ngoti ya gbati ya masika swa eke londo na yati ya kete gbatati be Afrika tiga na gbatati bongi a ye nye a eke na gundati gango tsala ge na begbata a paleti nyesi eke ga nando ti a kodro swa le eke zana peko tsala tiga na begbata fade eke sara tene nando ni nga na yenga so e sara tene nando ti nzingo ye na ngangu na maboko ti ya la swa eke na kururu na gbatati bongi na yati sangoso evungani na pekoti sangoso nga na ti enga so e sara tene nando ti nzingo akururu na maboko ti ala so ayeke kpe na ni na lege ti angombe wara fango ala na peko ti sangoso evungani aye ni agbi awe wara kpale so angba lakue kusala ti nye mbrimbri si ngurugbi aza na sese ti kanga lege na amara ti angombo ti sarango e tonso fade ayeke sara tene da nga na ti chronic bus fade ayeke kiri nando ti akiringo na tënë so ague mingi na wuzu nando ti gbanda terrain na peko ti so si wapikango ndembo ti kodro ti argentine lionel messi ya faso lo kayawe pikango ndembo

0: dabeta la na biko ko so on e saratene na ndoti agbatia masikaso e ke londona atia kete gbata ti bi afrika ti gati duti na gbata ti bongi gangotia la so a tene mingi a ike na gundani mingi ti masikaso a ike gana gbata ti bongi ti wara nzoni ko deti duti wara ti wara mbeni kusala ti sarati tenia la bando na ndoti gigitia la symphorien ludovic malikatia a pika patrana ambeni singila na la symphorien ale kegela so na ti studio a nando dafono studio a ti dafono nde kiluka ibarala
1: ibarala raisa ines grejibe bida bibara zokwe
0: ala lingbi ti fana ye ye nye mbrimbri si a puswa la ti tenye ala susango nando ti tenye ti londongo ti a mwalenge ti kodro so eke londo bani na ati a kete kodro ti gana bata ti bongi
1: biani Yesu apusu mbichi tene mbi vunga sango nanduchi a masikaswa kezia kete kwa tuga abangu keso biefa ite mbi boto lechi ngoro biangana kwa tuchu kodro nanduchi paleso techi a masikaswa kezia a batachi kete kodro chiga nabichi bongi a bipecha laso na bangi gisea nite awa legi chite awa kusala sara wala mandameni kwa chigi kicha nitene fadi aga nzoni aonkwe na pekochi gango chalaso meya keso si lecha zo abape faso a masikaswa kezia ndoso si adwalada ndoso ala konda ndoso alenga ni mbundi na a bacha laso ke chala ka mtene aga nzonya pe nila ala mingi aga na bigchi bongi na ambeninga akipete chia chika ngusosi asina chikodro
0: biani Ludovic e bala fa ye mingi swe kina gunda chilo ndongo tia mwalenge chikodro so tigagina begbata ala limbi tisa atene na ina ndo tiambeni
1: bon il michi mu pandichi min oko so yitwa ke sia fin tolo bazé lo pe na bechi kaka bandola si ogara bangi tichi arenga na yacha ngumi ngiswa on a kwaliti se du fadak na chkodo na lo bafade a kenzoni ten lo pe lo kana bangi ten lo bata gigichulo na lo ga lo si lo bibechu lo so fadi na bangi ki wa fadi men jun kusala chite nisani a on kwet ton lo sigi lo gachi baso yin fadi a eke ngangu
0: E banga na ati sangoso e londo timani beni anthropologue a saratene mingi nandoti paliso si a lingbiti ganandoti marati ngoboti sarangwe tongaso paleni mbrimbri nandoti a kete kodro kete gbata so si ala zakati tene a gana gbata ti bongi a keta kodro mbrimbri so ala londo da si a gana gbata ti bongi beni mbageti bungoli ti lo so a ikini
1: na mango tenchi anthropologue so a bal faso biani Nangwe so si a masika so ake zia a kete gbata chi gana bangige pale aki gada nandu chi ungo chazo na cha kodron kanga asasi haye mingi fadi aki ganzo nape kozo ni ae baso gi amba koro si aki mba na chi kodroni na a inga so a masika aki ala si aki angba na ngangu chi ten asam na ye no ala lini fayte ne angba amu akusala na piko cha mba koro so na piko cha mba koro so tona a mulige a onkwe na kutagbata gyao ibaso yenika agafadi gangu minga chitene ayechi a kotara so a lim fatene a fa si a ngba na cha wagami a limbi pepetene a bagitechi a maskani kwe a do a kit kodoka a mulige a kina bongi
0: na pekoti so si e vunga sango so ala bembendo na pekoti a masika so ti ba wara ambeni so si a gandal titenti kusala wara kusala wara ambeni so a ekinambi na kpalinde a wara a kiringo na tene na kpalitala
1: inesalinga na ngwiso ikida yena kengangu tichi tongana iba a masikaso alundwaga na imiteni iwa mbeni tondo so si afana itene pole tongaso nanduchi duchungo charape ka imu pandechi zo tongana roko ngaya aonkwe so si lo manda kusala chile kengo a kutukutu a baso lo wanga kusala tenlo sana pe asa si lo ki lo kanko zo chigbo tongo buru wa taxi moto chiten lo lingbitene lo wana kete mapachila koko chitene lo teni so afaso biani gangu na bangi afaso si zwa lingi chitene awara kusa chingiza yutu nga susi asana pe ni asasi mingi cha masikasu aga aki onko na mina ligi ndende chisa kita kita kusala akita kita dengo guze na chitene ala waka miligi chitene aduchi njoni na yachi bangi
0: na bangondo tela Ludovic nzoni ye wara kpaleti nye mprimprisi ya lingi chitene aga na ndoti ngobo sosi ya masikasu eke sara ati londo na ati akita kodro ti gana gbata ti bongi mprimpri na ndotene ti kono miso aike ti gbata ti bongi
1: tatene biani ines alba gango chia masikaso tatene njuni na kida nanga shoni na kida me njuni so imi chiba ake soa ake so gango cha masikaso na bangi asasi ungo chazo sa link na mwa langmancha kita kita kusala aike u na ambe nga soa gasi ya wali cha kita kusala na pe ake pika lcha achi sa akita dengo guze akita denguze na aki gingali getene amandanga amina kwa na lige ndende ambeninga akulundu na ndara chaka kiga na kimuni aki sana kusalsi aki mumambokonga na awabe Afrika so akinachi bangi me alingbi inga so shoninga akida shona kiso tona amasika so agana bangi mbeni mesure so amu banchi accompagnement chal fadi aikape na walchitene agikwa si azalada aikape na kwalso ki gana pokona faso ming asasi ungochi amasika so ki jikwa chitene asa aki ondoni na chi bangi te chi bangi ni ko kozon ko wango kwandanga aikingangu na agana kutak pali chitene agindo azalada
0: tindembe so gerati kusala wala singo rugaza na sisi eti kanga lege na maratingo boti sarango yitongazo
1: bi bibechi miso ngo bia ali fetene a ki na cha gbatachi kite kodo chibana legewa fentene aleke asambeni amna kusalka fentene agbinji amasika so alangba na yacha kita kodoka iba ton iba poroso chingo biango so fatenchi de confrontation a décentralisation to enfadi abagigi bien bibechi miso amasika so alintene alundo mingi aga na na bangepe alinga tene aleke ando kwa chimanango kusala Nacha non sait plus si toi qui le quand de quoi ça si a adapté na réalité tu a kita kodon so si amaska so on daga nga na chi mbeninga alingbi a muna legite a wa yeso a ya tene kreji ma chi sango akita de quoi dingo buze nga na kango akita kitai na lekenga and legenjoni na and ku sa chi kit ko kanjoni si mte agbinjala arangbaka
0: Ludovic muna la singila
1: ikina singira
0: ego fadiso na use sangoti la cuisson na picoti kete ungo terrain
2: retour sur l'actualité akuta sangoti engaso na ndo tafonono
0: Beni sangoso vungani nando dafunono ndekiluka na ingaso mprimpri na bikwa useswa unwa ya ketenetin singo wa kororo warati fango ala sosia kikpena ni swa guna uzu na yati alangoso na gwatati bongi beni tapandeni ya eke na laposo soa unswa eke mini masika koliso eke goto taksimoto so ngutulo eke baluse na useswa eke lango mprimpri na vakati kwa nikola na ati gwatati bongi sosi lu warakua na ngu itin singo muto na mamboko tulo ala soa eke benga na taxi moto afaso mbeto ondo tsala ndaliti amarati ngoboti sarango itongaso Emmanuel Sambolifis Emmanuel Ekinegila sona la cui Emmanuel Ebarala
3: et Barala Raisa Ines Gredibert et Barazo Kose ke madafono ndikeluka
0: Gredibert Bida
3: Ibarala Raisa Ines Gredibert Bida Ibarazo Kose ke madafono ndikeluka
0: Yenye mprimpri Emmanuel akuswa la titene ala bembendo nandoti sangoso batene tinzingo pororo nga na fango ala sosi kekwe nani
3: akemeni sangoti dafonono ndikiluka so sara teneti fango mbeni wakpengo na kururu iwara a sangoso na nduti banda tere ipi ya yena abagi gila na lapo soswa on awara kwani na lainga ipi akilana biko kwa si ya alukwani si ndwa ani hegwe si angoshe matenani si gaisi na dafonono gi si na bungoliti azo kwa sawa kesara kusala gi si atenana atena limbi e bembendo nanduni donc imu teneti kwani imu teneti sécurité chala sawa kekwe na pururu ni nga kiringo na tene ti abumbi so si yake ba teneti ya wakwengo na pururu sawa ketunga na nye silani redaction décidé ti tene zambi nando ti sangoso si igwe ibembendo nando ni na leti londo iga isu sangoni si avungani si azo amani ba isu apusu iti tene ibembendo nando ti sangoso la
0: na ngoti pikango patra na ala so ekepena taxi moto nga na ase wati maseka social ndoti tena falo akambisa wa mprimpri si ala warana
3: ko joni na mbege cha wakwengo na kururuso kamisa so iwara ake mingi teneti mbitu ko tambitu na ndembeso la ake na beti ala so ekepena kururu mbitu ngwangatinye ngwangacha la basu ala ke sara kusala na yati seduti pepe abata se duti chala nati kusala sola ke sara pepe ala ke sigiti tene agi nginzang mangati se wachala me ake fala kirikiri ake muakpururu na maboko chala aiti ngangu mingi ake bagigi chala basu batase duti chala pe ipi mbitu ake nati bechala na chaku sala sura ikisara nga na mbegi ti ya siwa ti luswa warakwa asango shi wara mingi basu ake vundu vundu siya ondu ti siwani nga na gingobe ala basu vraiment la perdre mbeni yesu si ala ke kufadi mbeni ye mingi na mbegeni ti dumlenge ti batamlenge ti kono ti lingbi ngu baluse na use nguso lo wani lo lingbi awa ti tene lo bata tere ti lo ti ga na mbeni nzoni ye na ti sewa ayeke na ngoi so laso si logo ti tene lo wara kuâ e puis ayeke kuâ ti ngangu ayeke mbeni kota vundu mingi na ya ti sewa so mba ayeke akamisa so e wara na ngoi ti pikango patara ti ye na asewa ti wakuâ ni la
0: Emmanuel na bangondo ti ala ye nyen premier ayeke na gunda ti londongo ti sarango ye ti ngangu na tere ti ala so ayeke kpe na pururu
3: mingi ni ayeke yere mbe ti yeke na ti kodro e ba so aye ti ngangu angeri ti akungba mingi ague na nduzu warango ye ti tengo ni ayeke ngangu kete kua so zo ayeke sara lo wara lege ti tene lo vivre na alingbi na ti so be ti lo aya ape asara si ambeni azo mingi azo ti sioni be ala so ayeke na sioni agbungoli so ayeke gue ti tene asara ambeni aye ti ngangu ti sara sioni ti fâ zo ti tene ala wara anginza ti tene ala vivre na ni donc na ya ti apatara so e na azo ti kpengo na kpururu so e pika ala tene ala hinga ye so ayeke pusu azo ti sara mara ti angobo tonga so ape e puis mingi ni abagi ataxi motu yere la yeke gue na ala ayeke nzinga awala nyen donc ala yeke hunda tere ti ala mingi ayeke gi akpali na dawa ti ambeni akpali so azo ayeke tingbi na ni si ala yeke guda ti tene asara sioni na amba ti ala juste ti tene ala wara motu e puis ague aka awara nginza asara na abezoin ti ala
0: e ba na ya ti sango so e ma ala so ayeke na ndö ti bungbi so abâ wakpengo na kpororo afa ambeto ti be ti ala na peko ti amara ngobo ti sarango ye tongaso so ague na
3: y avait une relance
0: non je remets à la fin awe
3: sur cette question
0: e gue sembi fatigue donc mo ye tee ti arelance
3: dansarninda c'est très important
0: Emmanuel e ba nga ambeni awa be afrika atene ala so ayeke kpe na kpororo na mbeni ngoi ala lee na gunda ti akpale so e si na ala ndali ti mingi ni ayeke nyon asioni amanga na ala yeke sara andahu na lege ala yeke ti moto ni na tere ti ala si ambeni asioni azo aga ayeke mu ni ayon na ni
3: ta tene ines akpale ni so si ayeke da tene ti azo ti kpengo na kpururu ala yeke mingi e puis ambeni ayeke da so tongana na dawa ti akpale ala mu moto ni aka ala yeke suru tere ti ala ti tene avene na wa ti moto ni ke ba ani abrake ani ambeni ayeke da so ala yeke nyon nga aye ni awe si ala yeke sara na kua ni parfois ayeke bi ala e puis azo aga mu amoto na maboko ti ala me aye ni so ayeke da ayeke ta tënë me ye so yeke sara tënë ni ge ayeke tënë ti braquage tënë ti kuâ ti zo so abagigi

mbeni sula ni shaji angana alango tati nze chikuku ungu sa kishano ba yuse na umene kushu dingwa mwanga chisa ngomene chiku da pechi bala chibu ingisa lo chitene akanga yangani ungo chi a akuse i a on balo tatu nga susi ya dingwa ngana ndu chala suwa kanga la chilu ndu na ngu ku sisi na akanga chiku wa chinga ngu chiku na ku kinga ambi chichi dingwa mwanga utatu nga susi ya kiri na nina pukuti tena dingwa ngana ndu ni na chiku wa singa chie chila su iki chimbi teren na gine chie suwa ki Jean Vidal Damas kuta wa bingo tena ndu chazo suwa kisa kusala na terchiku da pechi bala chibu ingi me kushu nchi tene ichimbi na lo iki kiri kite na ndu chi ambi ni ya sangu susi ya bate chidingwa mwanga son ndu chitene a on na chinga so

0: Adingo mangane achi kwali chi gensi ya ki atondani na ingaso na dawa chi kupi na special siya ki gwanda jite na ya kondani na lango balako na ako chinze suwe kina yani a zingwanga chingwa ngaso abajigi na mungo tene chi a wango kuku chi a parti civil Maître Samuel dangasa hunda chilo na awa adingo mangajite ne ala bikanga chinga ngutonga so nando chi filimo kaina François Boyobanda Edmond Beina ngana Jean Bara si nambage chi jodo de gombi to alo hunda chilo tene azima boko na ndochilo yeke ma Samuel Dangasa so yeke oko cha ngongo kugu tia la sosi tingangu na terechara
1: iunda na la pour jite ne maboko tlo ne na ndochi azu so ganala na bereng banga tlo parce que il bay tene effectivement ala sara acte niso actionné fangozo ndingo yicha zo a infraction so kwa repoucher na la zo ala sara ni il bay tene tra tanganiso effectivement il ba participation tia la na tia yeso ala sara melo accusé gomito lo que na yatia yen sope et encore plus lo que l'ani malade lo londo na ndutinganga lo kiri na lango si le premier ni so si a yen a commencé na nizo et lo que na kobela si a go agiloka amour parce que lo que embere maire lo que embere député abatin lo que notable là le petit pésé na poitou lo soko ti aidé ti tenen sirire agame lo saraba a malope ni la ikunda ti tenen kurazima boko yamba na ndutlo
0: na biko se ay ki wabingote na ndutlo si a hunda tcho ti tenen akanga azotongana Edmond Beina Jean Bara sous sa fatina la kina nduchi abumbitumba so na kangachi unaku ngana mbagi atene a kangachi lo azotongana Filimo Kaina so ngana na kiti sibi ngana François Boyobanda akanga la tene chingu balotati akwatinga ngu ngana mbagi marati so si avocat ti parti civil la hunda ni wabingo tene kwa hunda ti tene azima boko yamba na ndochi jodo ni komitoa na ndochi tene so ye ki ma ali wa bibeka iso ay ki wabingo tene ndo so ki sa kusana na ndati ko penal spécial we ki na singa chala onja vila bisayo
2: atene ni ane mingi na ndochi ambena ki zuse so abala tene ala la ki awati sarongo kwalini zuto na akuzi beina akolwe lu na kodro ti lo so ki ti doa lo ga na zona pokoti robani na mbini koroseri bainasu tundat na tona la yoro tena lo warangangu si le candidat bumbita usukwaga asina kodroti gen na ngati ndapre na 5h30 akmasi pikango beke na ndotiazo na yati muske fazu si lalo muyanga sa fazu misu e baku bena akana kalite de chef militaire ndani so si tena kifu kanga titulo ni fa nekete titene ke akanga lege na so set na sara marja kusala tonso si akize gomito aje donné na tongo dati mbanga si ba fadi tene ke le ko lo kana milieu tia zoti c'est parce que ko jo mbere maire le que député fa nous c'est na ko doti gain mais il gati ba na tia de sisi ya sayani lo gati lo tene ke lo giti mingo wan mais awa ngosu lo mukom lo ganga ba ko rawe zo ko tene ke ama lo ki ape dani na si tene ke en il faudrait que tene na lo biani ya pitne ke de mbanga ndutu si tene ko zima ba ko na ndutu lo yamba
0: Atenti d'angobe akwale ti gen abitene ti crime de guerre wa crime contre l'humanité sous un proponi molimbi ti wara fangozo gungozo na ngangu ti tene mo onalo sa ngu ti ngangu na tere ti zo nga nzingo akungwa ti azo aye ti ngangu so abaye gi na nze ti mbango ngu so kiusi andoni bayusie na osu tongaso na yâ ti akita kozo tongana gen gadzi nga na jumo ti ngu nzingo na ni na andu wasango ti e ti ye ti yenga so ayeke bumbi so ayeke na gbe ti leta pepe mananata si amu maboko na awakanga ti bosombele so ayeke na yâ ti ombila puku agoza ti tene amu na ala kobe bongo asavo nga na ambeni aye so ti tene ala duti ndöni na yâ ti ndo so si ala yeke da sango na ndöni na yanga ti ala onisefort andagor lesene
3: ngo maboko so aga na piku ti so tënë ti tengo kobe wala seni ti ala so ayeke na dakanga aganga ngu na mango wahinda franklin wifri de ngofio na nga lo pika sako mingi na ndö ti mara ti ngobo so
4: ye so abu be ti mingi ala tomeni kobe tokobe na ti lango sesu na azo ti kanga ti bosembele i kobe ni ayeke akombe so ala yeke na bitu ti apele ahinga tamada ti kanga mo te ye so be ti mo ye apele puis ala mu ni ala ambeni ye ti sukulango na yâ ti ada ti ala na ti aselibi ti ala so ayeke tongana asavant morceau asavant liquide awomu aserpierre e puis wala na atangani so mbeti dere ni kue ape ni lambi bu oko mo maso ti tene mbibi na mbeti aita so kuâ ayeke mambi e tene ala mu maboko na azo ti kanga ti rcd en général e bi surtout ti bosembele
3: ti lo so yeke makonzi ti mission internationale manana nanata Martin Midar Zanfio mungo maboko so afanduye chala na mbigi chala soa kena dati kanga
5: ipe teneti nzapa zana biti iti sal kusala na tereti azoti kanga nga nila laso nzapa asara benzoni na e tiga ti limbi ti sara oko kusala so na dati kanga ti bosemtele objektif ti ayeke d'abord tiga na tene nzuni ti Jezu Krist na azoti kanga so angbagi na fango tenja pape yeke mu maboko teneta yeti kengo atenita yoro na mbina nzene mungo maboko
3: so agana pikuti so ala mu maboko na ala so ayeke na dati kanga ti ngaragba nga na ti mbaiki na sese ti lubai uniziform andagor leseni busembele radio ndeke luka

0: tongachiswe tina fana zingwa ngati sango so kuzudengo mangati sango menesi akongani ninga so alunduchi ombachi azo so si abitena nducha la siya tene akangala yitu fangana na biko wako sango nduchi on aki ambine akwali use kwa leti nzingwa ngiza chile tangana kwa leti fango so si akiri na niti tene adingwa nganina as dingwa mbanga so yike bande gigina puku yike ma kingwa na tene na nduchi angbanga use so yike na puku ni angati chiri jashen pisiri so yike mukunzi chiku dapati kwa lati bongi
1: la cour a tenu bien la proposition sur le boto terrestre aussi le boli nandoti mundango ndoso wagungwa koko ti manya arno aunda tena tiso abatne nandoti ngotilo na demanti mangala soso litilo aikina legeni pepe sarango ti terrestre wa kwaiti ndoso ye asara litilo ila si la cour a boto terrestre a boli tu la tenu bien ni na sosi fade lo unda titena jiko ordonnance ti renvoi na sosi lo tondani ngati unda ndo na accusé nga ti inga wala a eretilo na ndo so adulo da na ti sosi atonda ti undango lo nga na gere ti atene ni la cour abake tenengo tene ti lo ni akina lege ni kue pepe tenengo tene ni so amu lege na la cour ti maya ti atene ni nzoni si lo limbe titene lo dengba nga ti mili mili na liti lo pepe ni la la cour na gbotongo tere ti lo so lo tene biaku mbe ti so si avocat wagungo koko ti maya aza na gbe ti lo so ayeke mbeni rapport d'expertise so si e ba mbeni wanganga so ere ti lo ayeke docteur ngre mende guignol aimé so lo yeke wanganga komanda ti azo so si ti danganga ti azo so yake sara li ti ala na kota danganga ti bangi lo fa ni biani atene aye ayeke sara ya ti li ti accusé maya ni la si la cour ayeda biani na hundango ndoso si la cour atene ndali ti nzoni fango ngmanga e ndali titene si lo kpe ngia ti ala so si ayeke ga na ala na gbe ti ngmanga lo yeda biani na hundango ndo ti wagbongo koko so si lo yeke toka tënë ti ngmanga so na session criminelle ti poko
0: nguya limba ti tene ye ti mbi na ti laso ayeke Jean Vidal Damas kota wabingo tënë na ndö ti azo so ayeke sara kusala na tere ti cour d'appel ti gbala ti bongi
2: pakara Jean Vidal Damas ibarala
3: mbi barala
2: ala londo ti tene ala kanga yanga ti kozo dingo ngbanga ti sango mene ti cour d'appel ti gbala ti bongi ayeke biri la hunda tere ti e tene na puku ti e so sukue si ala sara so na lege ti bilon ye si awabiafrika limbi ti tene ahinga na puku ti bilon ti e so si ala sara
3: singila na bango ndo ti e tene ye so ala iri ni bilan wala peko ti ye so e bâ ti tene ye na atambula na lege ni kete e ta tënë ye ti maboko ti zo so asara ni ape ti duti nzoni kue ape me na lege ti aye so e gi fade ti wara e pensé ke na ndö ti agere ti ambe ti baluse na mbwambwa afâ ngbanga na ndö ti atënë bale use na ota akiri na ambeni na peko ngba ti akekete alekengo gere ti tënë angba na ya ni me na ndö ti akamba ti atënë so kue e yego na ni tongana fango zo ti mba na nzingo ye duti ngo ti kodro wala so airi ni atteinte à la paix publique na ambeni agere ti akpale ndende so si amelenge ti kodro ayeke bi même na akota atënë so airi ni langongo na wali na ngangu lisoro ti kubu so abâ maseka wali aye so kue asara si na lege ti akamba ti tënë so si azo ti ngbanga asa ya ni na ndö ti hunda ti wabingo tënë na li ti azo si amu pokoni e bâ ti e tene zo kue awara futa lengbi na ye so lo sara ngu so si amu na azo so si asara akpale so alondo na ngu uku ti si na kanga ti kpo na kpokpo donc na ye e pensé ke message so si e tokuani na mbage ti awafango ngbanga ala ma ni na ala kiri tënë na pokoni na ye donc ti ti message ti ayeke so justice ayeke ti tene asara si azo akpe nzia akpe mba ti ala akpe nzoni duti na ya ti kodro
2: bilo ni atambula na lege ni me e bâ ti ngu so so aeleke ka angbanga wadingo ngbanga ti sango mene so use na ya ti ngu oko me ti ngu so e bâ aye ni aleke ni na puku mingi ayenye mbumbula ayeke na agunda akpale
3: ti ye so ye ti tene na ndö ti kamba ti tënë so ta tënë nzia tene ayeke leke ngbanga na ya ti ngu oko aleke ni fâ ni use me ye so ye ti fa na ala ngu oko ni ade ahunzi ape ede e si na nze ti décembre ape ni ngba na ya ti délai ni ye oko retard parce que tu t'attendais bien ni à Londo Yopeng bati qui était tenu tu coffre mais na légué tu mungo mamba ko tchazo soit que mamba ko na justice et puis na légué tu ngangu tu gouvernement nga iwara légué tu tenu ikiri yo isara tu tenu isara ye alimbi na guerre tu kamba tu tenu son jafa nila iwara légué na légué mungo mamba ko tcha partenaire notamment une petite tente expertise France le mamba ko isara cause capacité fango mbanga nao mais yeso njoni sangoso ipeche muna na wa mango ye epina azo swake ku nga tene na ndo chifango mbanga itene iwara legia wa echi tene ileke encore ou se kapati fango mbanga so na yachi nze yako so ambe china kendura we e ikileke tere bieni chitene asina njeti oktobre tatene bieni na debuti nze so ikisara ande mbeni fango mbanga me a on so kwe tono warango yake dasi ibasi tatena ipeche tena isara ni ikisara efforti tena meme odela chi a kamba chumbanga useso ipeche zako nandoni kozon kwe singusu wa unji
2: imene hachi kuzu tinga mbanga susi ala saa matanga chi unzingo ni biri ni hachi mungo tena chala tenten cha mina kwali susi ya kibagigi ni hachi adingo mbanga ni ala hili nduchi tena ala tenten cha kwali wambumbi
3: fango mbanga so ake pase na gigi na lecha zukwe ake vunga ni na yacha jijisinga zwa ake ma na tonalama aka sango ndo ake mingi mbage na mbage me iyo si tono swa ikuwa chichi teni bandu na ndochi ya kita dangbanga susi akeleke geecha mbe chisusi atukwa na ii ayeso agoto lechi chitene iyo si ikangale na ndo na pengbatichi njuni dingo mbanga ake chitene aleke geecha mbe chini njuni tonga momuzo mo batalo ifo ambina yeso sinjafa na mochitene mosara nina lechi mbe chini na lege chitu chingo chulo na lege chitene wasusi azana ndo chulo momilanje inape mosara nina lege chinja donc ala ba akwaleso alondo a commencé même na akitea ndo kuachi gingonda chi yeso akitena unité chi police judiciaire chi gendarmerie chi na la police so ambeni ya mingi ala keleke gerecha mbechi sonjo nape nila imu gerecha mbechi mbechi akwatonga na orientation chitene chipokoto na mbechi asina kibachi lechala ifanala kwa denti tala sara na legini ya gombi agachi sinambage chigiso avuru awe
2: me ala goto mena legi chileto sekule unda terechi itene ala limi ngati tena bizingi na ndocho zocha kisa kusana legi nitu pepe
3: tatene zochi fango mbanga alo ke zoso usi nje yake na ndochilo mebingo zingiri na ndochi magistrat wala OPJ yake na legechi sho pariso silo sara ni na timbana na legechi bechilo mayeso ayiri ni tona zuainga kwa chilo njuna petonga na losara ni na legechi in observation ti règle ti procedure mi pense yeso nje a prévoir na yache kati so aketonga na sanction nullité, c'est-à-dire qu'il y a que acte ni wani là c'est que zini na gigi wala ton juge a constaté ni si le batene yingango kwani so njuna pe sarango na legeche kodeni so asa tete na buba kwani so mbechi ni la ke botoni ambeni kwani ala yingani me gereni la si abakete me mpecho gochi ten motene bon azilu na kwachi lo akanga lo mbachisti su so pe metono minisio pari so si akende lo sarani na legeche kode so si akbatene lo yechi warambeni yechi so dana service wala kemeni goro sonso legechi zingiri chiso akende me kwachi so itene so akina legechi lekengo gerechi kwa na fango kwa na azu so akina gbechi parce que iki aussi na devoir chitene imuna la orientation so kwa tono tableau de bord
2: chi uzingo na niba na yachi nzi yako tonga so ale kile kende use dingo banga si sango mene tonga so atene fatigi me lasu tonga na kina mini mbila na mbagi chewa bia afika susha ikima kangbanga so na legechi akpari so asara mbila na iki chiso
3: mbila so yichi tene na wa be Afrika wala zo soko yake ku na mabe mingi kwa so ndangbanga ke sara chichi yake so ikisa kwa so na irichi peuple la e ifa la duchi aussi na mbene kodechi inga anyela akipase na ndangbanga difficulté wala azochi mbanga ke nani eske ake na becha la lasi aya ke tambla na lege na pe mais même si ya tambla na lege na pe si ake la so pe la wala wa atene so ake na gbechi mbanga mbanga ke arrive chitene asa kwa nandoni mbacha mbina teneni azwa yechi tene tono mbindu wa sari ilaso kikirike ya londo wa fangu angachilo. Alaba ikimuwa teneso alondo na ketendo juska asigi. Ichi gage so ifa sukula yachi ya teneni apusu wa salte na teneni. Isi tona muazo gbani so ifa yengere ni mbia wara vre ala so si tena aline na lichala epi gere na kedasi. Donk ifa ala sa confiance na dangbangatala. Ala wara lege chitene amungangu na juj na zo so kwa kisa kwa grefie tuwa akte judiciaire a magistra so kisa kwa so poisson bacha yikisa poisson acha condition soit kengangu kete mais ton population adutiti kasagi kwani sans kala ba yeso isara so na njuni la peso abatene kodo titi yande et puis kisa poisson bacha mbena zonde donc il fala yala muna yi ngangu et même si unda na la chetene ala muna yi mamboko ape mais au moins itake dasusi abile chulo chiba kwa chiso na iri chala la yikisa kwaso parce que ton ilondo yikisa tene so isa tente tene na yachi interesi ya pe mechi tene siriri ya gane hachi kodo e yesu wa hiri ni vengeance ule chitene zwa fazu mwaka mfalo umu muni mugana devon chingu vanga itona sara kwa ninjuni akupatono na iri chimolasi asara yesu bechi mwade donc iunda na population tene ala zaki ta tene chibuba iri chi asu chifango mbanga na yacha yesu defa la inga ninjuni ape e, ndo kwa chi ya zila kwe e, nja muna zukwe sume mkete tene na dambanga chimu wa gungo koko lupechi fandati nye la pase pukwa dosye mbechi aninga pukwa agonanisi akira nina poko me mingini ambina zwake mangbanga.